para sa lahat ng mahilig uminom dyan. Yung mga umiinom, tapos bigla na lang lumalambing. Tawag dito kapag lasing malamig. One, two!

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

hanggang ngayon ba naman ay nag-a-adjust pa ako. Teka, sandali. Papasalamat muna tayo sa lahat ng mga radio stations na makakasama natin ngayon sa simulcast na Love Song Syndrome. Teka, prepare ko lang to ha. Kasi sumabit eh. Okay. We're saying hi and reaching out sa lahat ng mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Kasama din natin yung mga taga Music Sensation Radio, Empress Radio, and of course yung mga kaibigan natin sa 95.7 Desire Radio FM, 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio, and of course yung mga kaibigan natin sa 99.7 RD Love Radio. Reaching out, saying hi sa mga kaibigan natin sa 89.1 One Heart FM, and of course yung mga kaibigan natin sa Your Hope Radio and 101.1 Mixed Emotions FM.

0: The music of Sunday Band right here on TPP FM. Medyo kulang-kulang ba yung mga songs natin ngayon eh. Hindi ko pa naayos yung library natin. Kasi sariwang-sariwa pa itong sound broadcaster natin eh. Kaya hindi ko pa naayos masyado yung mga ano, yung mga songs na dapat natin i-play on the air. Nagloko kasi, remember last week, nagloloko yung PC ko. Buti na lang yung PC yung nagloko, hindi ako. Nux! Uy, teka, sandali nga pala. Andiyan si Precious Love nakikinig. And may mga kaibigan siya nakikinig din. Teka, sandali ah. Hanapin natin. O pwede mamaya na lang, bantayan nyo, gigreet ko kayo. Pati yung mga taga-Babe Radio. Mabatiin natin. May mga greetings pa. We'll just pause for a break. I'll be coming back with more music. Stick around. Please don't go away.
1: You're with Bobby V on TPP FM.
2: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
3: Bringing Filipinos worldwide.

0: Manila Wave Radio. And of course, yung mga kaibigan natin sa 95.7 Desai Radio FM. 99.7 RD Love Radio. Kasama din natin yung mga taga 101.1 Mixed Emotions FM. Your Hope Radio, 92.8. And of course, yung mga kaibigan natin sa 89.1 One Heart FM. Huwag niyong kalimutan yung segment natin mamaya ng konti, yung pakisabi na lang Bobby B. Eh kayo ba may gustong sabihin? Halimbawa, may mga bagay kayong gusto niyo sabihin sa isang tao na hindi niyo masabi directly. Pwede namin kayong tulungan. So we'll read the message for you and then pilitin nating makabot nito para sa mga kinauukulan. Naks! Okay, so let's move on with more music right here on TPP FM. This is Love Song Syndrome.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
2: Bringing Filipinos worldwide.

Kung alam mo, pero ikaw ang paboritong notification ko. Ay! In love ka, boy. Eto pa, isa. Pakisabi na lang kay Adonis. Para kilala ko to, ha. Teka, sandali.

0: si DJ Guerra. Again, we're saying hello to DJ Vans and Kuya JM. Sino pa yung mga nandyan sa mga taga One Heart Radio or One Heart Radio FM? Sino to? Uuwi na lang siyang ano? Sakyan ko. Ha?
1: Ano to?
0: Teka, sandali. Baka hindi nyo iba-iba. Basta in love ako, sir. Sino ito? Oh, si Irene. In love daw siya. Alam ba niya na in love ka?

South Border Rider Cycled kahit kailan. Eh kung pahinahina ka, ay mauuna ka nga talaga. Oh, eto na yung mensahe. Basahin mo rin itong isang ito.

yung message niya, sabi, pakisabi na lang sa kanya, Tol Bob. Huwag na niyang bayaran utang niya, basta mag-ihin na kami.

Ala. O oh, yan, meron pang isang message dito. Kaso ano eh, yung mga hindi nasabi noon, parang ngayon sinasabi, nandun pa sa

ito may sumagot. Pakisabi nga rin na bakit di niya nagawang umamin noon. O di mag-aminan na kayo ngayon kahit hindi pwede. Patugtugan natin ng ano, ng Somewhere Down the Road. Pwede ba yun? O, teka sandali. May nakita din ako sa pang-message eh. Teka sandali. Nandito yata yun sa palasyo. Sa Empress Radio. Basta in love ako, sir. Ah, kaya relate ako sa song. Sino to? Ah, ikaw na naman. Grabe ka ha. O, ikaw kay Rara, may message ka ba? Wala ko naman yung message mo eh. Mag-I love you ka lang. Baka may mag-I love you sa'yo, hala. Okay, let's move on with more music right here on TPP FM. I got a song coming from James Ingram right now. Parang bagay na bagay sa inyo ito. Kahit hindi kayo nagkatuluyan, malay mo, matuloy kayo sa iba.

kanilang sama ng loob. O, diba? Natatandaan nyo yun? Eh, siguro, syempre, hindi nila masabi sa asawa, sa mga asawa nila. Kaya pinadaan na lang sa atin. Dapat pala na i-prepare ko, no? Pwede kong basahin ulit. Ayun. Sa madaling salita, nagre-reklamo sila. Yung mga sama ng loob nila na hindi nila masabi, inirelay nila sa atin. And then, binasa ko naman. Tapos kaninang umaga, nagkwento na eh, no? Tapos kaninang umaga, parang lakas ng ano, ng background music ko. Teka, sandali, hinahanan to yung konti. Yan, para mas marinig nyo ko ng ayos. Tapos kaninang umaga, may nakita ko, napadaan dun sa ano, actually, reels siya eh. Napadaan dun sa ano, sa wall ko. Ito yung ano, babasahin ko sa inyo. Hindi sa akin ito, nabasa ko lang. Share ko lang sa inyo. Sabi dun sa ano, sa reels, perhaps your husband has become quieter over the years. O tumatahimik daw yung asawa. Perhaps he no longer shares what is on his heart. Ay, hindi na siya nagsishare ng mga sama ng loob or yung mga ikinasasayan niya. Wala na siya yung sineshare. Before assuming he no longer cares, ask yourself, o yung mga kababaihan, yung mga asawa, tanungin nyo daw yung sarili nyo whether you have made openness feel useless. Baka kasi binabaran nyo. Halimbawa, may sasabihin siya, hindi nyo naman pinakiinggan. Or kung ano man, magko-comment kayo na hindi maganda. A man who feels continually dishonored often withdraws. So sa madaling salita, instead na magsabi siya kung ano yung nasa loobin niya, hindi na niya yun ano, hindi na niya yung sasabihin, babaliwala. Baka sabihin niya sa iba, baka sabihin niya sa best friend niya. O diba? Alam niyo na mga best friend, handang dumamay ang mga yan. Lalo na kung yung best friend niyo single. O diba? Okay, it's not because he has stopped loving his wife because protecting his peace begins to feel easier than exposing his heart. So tatanda niyo yun. Hindi lahat ng asawa nyo, lahat ng ginagawa nila ay mali. May nagreklamo nga eh, sabi, bakit yung asawa ko, lahat na lang ginawa ko, mali. Tapos, pag yung talagang mali ang ginawa ko, halos patayin ako. Saan ba ako pupunta, sabi niya. Sabi, malay ko, pumunta ka sa iba. Oh, hindi, biro lang. Okay, teka sandali, mapasalamat muna tayo sa lahat ng mga radio stations. Lahat ng mga radio stations na kasama natin ngayon sa Simulcast. Unang-una yung mga kaibigan natin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Kasama din natin yung mga taga Empress Radio and Music Sensation Radio, Babe Radio Network. Kasama din natin yung mga taga 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio and 95.7 Desire Radio FM, 99.7 RD Love Radio. Kasama din natin yung mga taga Your Hope Radio, 92.8, 101.1 Mix Emotions FM. And of course, yung mga kaibigan natin sa 89.1 One Heart FM. May nag-message pala sa akin. Her name is Hazel. Hi, Hazel! And Hazel is listening from Dubai. Pero kailangan i-warn ko to si Hazel eh, di ba? Kailangan nating warningan si Hazel. Mabuti na yung nasasabihan ka. Minsan kasi, yung programa ni Bobby V, usually, hindi pala minsan, usually, pumapasok yan sa tenga. Tapos, dumidiretso sa puso. Pagkatapos sa puso, tatambay ngayon yung sa isip mo. Ganun ba? Hindi, ganun talaga yun. Ano ba? Marami makakapagsabi ng ganyan. Sinong bang gusto mo? Sino gusto niyong tanungin?

to Hazel. Siya yung nag-request eh. Winaringan naman natin, di ba? Teka sandali, pumasok ba sa puso mo? I get a song coming from David Dunn.

Kung ako tatanungin mo, yun, gano'n na lang. Kung ako tatanungin mo, wala kang oras para umiyak. Puro kaligiyahan ay bibigay ko sa'yo. Tanungin mo si... Sino ba pwedeng tanungin dyan? May nag-message nga sa akin eh. Sabi ko, makinig ka, may programa ako. Sabi niya, ayoko. Gusto kong mapanatili ang aking peace of mind. Bakit naman kaya, no? Nagugulo ba yung isip nyo? sabi ni ano, sabi ni Bitoy, naku po, huwag ka madudulas. Hindi. Hindi ako madudulas. Ako yung madulas. Mahirap mahuli to. Ay, dyan pala si DJ L. Oy, DJ L! Kumusta ka na, Pogi? Nax! I-Jarlene din, eh, oh. May nagsabi nga dito, sana daw mabati ko. Teka, hi! Asa na yun? Sa baby. Ay, si Lani!

Eh, sino yung gustong ano? Ako ang maging huli. Ha! Oy, teka, sandali nga pala. We're saying hello to Casey Jane, listening from Kuwait. Thanks a lot for tuning in. I got a song coming from Bruno Mars right now. And Risk It All. Handa mo bang itaya ang lahat para sa kanya? Nak!

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

nakakap. Tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Hi, this is Julius Manahan. You are listening to TPPFM, bringing Filipinos worldwide closer to home.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
2: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
1: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: all about OPM, Original Filipino Music. Himig ng Pag-ibig.
1: Himig ng Pag-ibig.
2: Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasabi.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Lalo sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
3: Napapangiti na naman ako.
0: Himig ng Pag-ibig on TVP-FM. You're with Bobby V on TPP-FM.
4: It's Bobby V. Bobby V on TPP-FM.
5: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
6: Number one.
5: Tunog Pinoy Power FM.

Di din lang ikaw, eh wala na akong iibigin pang iba. Naks! Wait, teka sandali. Babatiin na muna natin sila G, sila Agnes, Sino Sino, and Martina, just in case na makinig sila sa replay nitong show na to. Himig na Pag-ibig with Bobby V on TPP.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.